Mumangko papadagang o mumang nagi ang tutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da magikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id nomor iso 6, teka iso 8. Osiribagatang, osinang kosudongat gatang.

Magalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pakiubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusomok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

0: Dengar ko bius tini manta di Gideon Hilarious kakal poin girat binagawit at tanabay na ti jam ka siyam talo na padam talo minit ka sabon. O si ko kumari ko yuto kakali perong oditi Radio Malaysia keningaw FM kakali id ko selimbahan boros dusun. Pagkara pata pinay ko ngawi o sanong kantaman ko po siwat siwatak ya papalumbus di ti ko po ilan gatang regata. Montok tadabay no kaapatulan ko siyam di pinalabus do ko tinanan pamurunan gata Sabah toy ko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut tay kati susugata kigatang do 8 ringgit 5 na padam 5 tusin sang kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 5 ringgit ha padam 3 tusin sang kilogram. Kepingan grade ko 2 kigatang do 4 ringgit 3 na padam 2 tusin sang kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit 8 na padam 8 tusin sang kilogram. Kantalan grade ko 2 kigatang do 4 ringgit 3 tusin sang kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit ha padam 9 tusin sang kilogram. Sugutok agu kita pinay iti pulut tay kati susugata kigatang do 8 ringgit 5 na hapadam 5 tusin sang kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 5 ringgit hapadam 3 tusin sang kilogram. Kepingan grade ko 2 kigatang do 4 ringgit 3 na hapadam 2 tusin sang kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit 8 na hapadam 8 tusin sang kilogram. Kantalan grade ko 2 kigatang do 4 ringgit 3 tusin sang kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit hau pada mesiam tusin seng kilogram. Bamikada ko pailaan gatang do gata, montok tarabay no kaapatulan ko siam, di pinalabus do ko tinanan pemurunan gata Sabah toy ko LIGS. Amalan sanda mo kikinongaw lalabi po di ko yu di temamutung-mutung de gata, nakanuno do ko pailaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam mataluna pada 5 minit ke saban kana tumilambus mamalihis toko paginawa. Sini mata di Peter Aloysius Honey. Itino Radio Malaysia kening FM. Kuhoy aramai boh.

Magalisun, nunuh apa tut uon sa yan takaw? Kaya nang takaw ba na diti katagwang magalisun? Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusumok nung kotoguang kaligaganan pumuhaban.

soro ko patay joho sining manta di kimon te kay Justin Misu no bay nati jam ko hopod hopod minita ko sabon alan sana ko lihis ginawa di koyu no korongo de sinding ngay nulu de kesabon diti insan pakawago ko pisanangan ke sabon tabi tadaw ke limo ko pisanangan tadaw ke limo ko mari koyu ngawita insana di sengirongo diti Radio Malaysia Keringa FM hinang ko kada poti buda bay no posiko tu minomili diti Radio Keringa FM sebagai radio kinohon di koyu tadaw diti Ang kumadi kayo matu di mamarami tadaw kinususun tadaw baino ka apatulan ko siyam at abi tadaw kinususun kumadi kayo ngawi ta insanan alan sandak ya awana dando minamangun kanu ngawi ko senongan id ko posyon di kayo amin Bahama tapi naiko kapisanangan lagi kumadi kayo di masa-masa tipe pohibok sasakayon Kada di kayo lihway, do kasari do tumano do koturan mintong-intong di kayo sarai tindalanon kya Soroho na yolo di ko pusan di koyu. Pagulo timpunan di koyu pamanahon, intangan di koyu po. Nungosonong ilo sasakayan di koyu, man di koyu intangay ilo tungo tayar-tayar. Ilo birik-birik nungosonong po ko amu. Intangan da kabagal po ko amu ilo minyak di koyu. Kaya insanan man di koyu intangay, pagulo timpunan di koyu pamanahon. Paikuro po, alansan da osonong o korikatan di koyu kaya. Bam tapi naik kau harap timpu montok di kayu mau keringau hiti abo bayan mau keringau gisom jam kau pada miso ke saban diti pada apa pe keringau teko warna apa pason mana pada kayu foto do megal kasari maya diti WhatsApp teko maya diti Facebook keningau FM si you know sini manta di Petronella Swan insan tadau kopi rubawago keringau FM kuhoi aramaibo

0: makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon, id Kaningaw FM. Nakura da makinangaw ka sa Limbahan Boras Luzon, Kaningaw FM. Haro ababayan mo karingaw. Taraw kayo sa gisam taraw kalimo, katimbun dat jam ka siyam, gisam jam ka pa nang isa ka suwapan. Kuhay aramay ba?
1: Magalisun, nuno apatut uon sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotagwang kaligaganan pumuhaban.

sini wanita di Nebson Galuan pada jam ke hopot dulu pada 4 minit ke Swabon ke Pisarangan ke Sabon ke mari ke yang ngatain sana di sini rongo hina ngo kena potimpu do bayi no alasan ngo kolihis ngo wiyo ginawa di ke yun ngo rongo do sinding dulu do tadaw ditik ya ama kita kuna pahila labus do timpu do bayi na kita pinay nga osanong ilako woyen tawan au na di kopi ya kili soho kia kijerobuk ya kita na dingay lo nulu ko di golud di pipiro tada nakatalib kia kuh au na dingay na ko kita na kita lo nulu kia tapi nai nontok di lo lisohu ngapai kuropo iti na hada na tegare ko mo yan da kay magaton na kay magot na di ko piyo iti IPU toko iti da po ng watas kaningan na kain siriba ano na tegare malansanda dot kalintuhun pa kago iti basaan.ipu iti dua tas toko may da koguli megal di gulo kya amila toko mamonsay kaparagatan ni labus megal di gulo nagi osanong nagi montok da kalidasan toko pagkaro pa tabi na iko ngawi iso kabar ta sanong montok toko ta insanan dito waro sa sakayan son dirik ya to iti budi madani hewa bay na ti pinapoguli na kwago di ti kuota doon na hatus kumatil talun na hatus lita na kutimpun dit ko iso tulan ke siam di nakatalib om pelarasan dila na penga pohompit di ti budi siam lima om nagi budi madani diesel yang paigatang subsidi son ringgit siam na hapadam siam son lita montok ron siam lima om nagi dua ringgit hapad sin son lita montok diesel montok na diri hitam pinay ko ngawi kumadi ko yudit alayak nga apa yang minang apalaik ya may di kayo apply, may di kayo wasayo, may di ti portal Budi Madani. Kada tako rubato kya. Kada tako rubato iti kasiwatan di pinatahak da perintah amontok da kasanangan toko to insanan. Bam tabi na ikaw, may galakasari hari katajam ko pada misa kasabon makin ako toko di ti kabar keningaw FM. Pekuro pa bayra ti, jam ko hapon talo na pada mga minit kasabon kakali ida babayan mo keringaw. Kemari ke you di tawaranu na po po keringau kia manda ko irakan to mod manda ko mulutan to mod ngamila na ngamilah mandi ko po serata maya di ti WhatsApp keringau FM teko maya di ti Facebook keringau FM ngamilah ko digi mamasan kia kada di kelihwai mamasan ko na po mandi ko po serata isai ngaran hangga ta dan di ko you mandi ko nagi po tada pasan di ko you ngamila nagi mamo gunah di ti voice note po tada maya WhatsApp itko sugi sa siam lima wali siam manom walu onam walu karena tu milong bus bumalihis ginawo sini mata di Fabian William Odopno Eden Radio Malaysia keningai FM kuhoi aramaib.

ko bisanangan, yoko yi Elika Paujin. Kano mo kinawa sa limbahan Boros Dusun Kininga FM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhay aramai bo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayo nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntua no, tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunodan, da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pakiubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotagwang kaligaganan pumuhaban.

Mamansay hal di asanang mantak malahing na panga, kabayan dat kuncid kabarkatan ed kapasyon. Kadalihway manahak doa kumadyolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minamangun. Ampunay ko na ang kaduwa malahing ko. Upuson na yalo, miyakal di mupus yalo kumadoho, manta di tokoro ako po.

0: Jam ko pada miso 2 na pada 8 minit ko suabon. Kasi ko kumadi ko yu tukakali perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM. Gisam da tambahan detik ya mata pada jam ko siam ke suabon. Kumadi ko yu di osoduk ko mantan hiti da penung ko yu nan sakit te ko osoduk ko mantan hiti di watas dot Keningau. Kakal ko milo makin ngau dagai maya di ti aplikasi RTM Klik. Di ta milo madi ko yu install te ko madi ko yu download di telefon di ko yu. Te ko milo ko nagi da makin dahai maya online mandi ko yun na po ihumo radio rtm.gov.my kya mila na duo karalano di temilo mandi ko yun wan soyo sekira da korikot tila frekuensi id ko yun nandi ko yun tu agumo tumbayan na ko ako na ko magigian hiti dua tas keningau dan di makin ngau di ti keningau FM agumo nagi di sengiro ngau mantad di labus ko mantad hiti dua tas keningau labus ko mantad hiti pogun Sabah warna nagi labus ko mantad hiti pogun Malaysia nga waro nagidit kasasari mo na kodong dahay makinungo di ti Radio Keningau FM posika o gina-gina montok di kayo nga tainsanan montok da so kodong di kayo nga widit o girot kya malansan da kakal ko da sumo kodong dahay tu inggi ako na po nga isay kway hiti mimbulatok kya Bam tapi naik ke warna po pasan di kayu harap timpu ke montok di kayu memasan mana pada kayu foto de pasan di kayu maya WhatsApp Keningau FM teke maya di ti Facebook Keningau FM kada lihuai tadau di ti tadau ko limo mega lekasari ti kita tadau ko limo maya da ko selimbahan di ti jam ko pada miso tolu no hapod minit ke saben makino toko dot simfoni rohani bana ti narikot na di timpu kano kino hotoko
1: simfoni rohani Manikit dadau kelima, jam kuah padam isak terendah pada minit ke suapan Simfoni Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kapi salawat kawaku maya diti ababayan Simfoni Rohani. Amekal kasarit adau baina tadau kelima. Mungkin engkau pergi beberasan di jajarin dua di Imam Kifli. No kapihat pergi beberasan dia lo, ano po mungkin engkau.
2: Saban kasi salamat ako sa kita pabayan na pagbubarasan tadaw kalima hadat minggu bay nanti makan ka sumulunan ako kapisanan ka saban kumadi ka Tuan Imam Kifli
3: Assalamualaikum
2: Tuan Imam saneng matok ya
3: Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah alidasillah sedara
2: lebih syukur alhamdulillah Mamat ka saban man nanti Tuan Imam harti pagbubarasan ta kau harna kita pagbuhatan kumati ka saban man nanti ha pagbuhatan keretitit fitnah om media sosial pagkutan apa ti Tuan Imam pengkura hukum popotong kop kabar dit amu penilaan ot katapatan id media sosial
3: persikau dika di jajiri niti pengundian atau dobiana dia kemian dat no fitnah di jajiri no hara isa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah Al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah na penting pingo dak Rasulullah. Ma man ko piya tegok dak Tuhan isa ai no popotungag ditit fitnah ka. Biana na po tembut ke tensanan intan to ko no ma digulu-gulu pama ko. Fitnah na penting ka man dit ko kopyong pusampus na petit katongkop na petit. Fitnah nga ikopya mo nga mga tulong. Nabi ano na pwede nga tokoy. Kadahad ay walay nga tok. Kotongkop nga biya fitnah.
2: Kapat ka biya.
3: Nga Islam na pwede nga nunuan takaw da isa kami na garis panduan. O takaw na pakila ka. Sundong po nakarikot ten data na fitnah ka. Diyad yan takaw at ang datinan. Dat no, kami ang dat. Imaningkan di fitnah. Kada tako na may pumpus yung dambokon. Kada tako na pagkirim yung dambokon. Sabap na ko rasa o darasa mo, sundong na fitnah na pwede nga tako kawagot patak dawakon, tay pagkiriman takay dambokon, tako na kawagong akalang dosa. Ang fitnah na pwede nga, kami na salah satu daripada dosa niya yang besar. Fitnah na kapiyat yung kapiyo do makapiyo iso walay. Fitnah na kapiyat yung kapiyo do no misawa-sawa. Fitnah na kapiyo do ngabiyo tanakam malahin. Fitnah na ti no kapio do ngabiat isa kampung. Jadi sebab ini kan Allah Subhanahu wa taala al fitnatu asyaddu min al qatl. Fitnah na peti nu na pait it kapi asab-asaban betulun in mangabi ka ngajari de agal dosa ala po dosa di mamatay ka no kurop tu bagal diri sebab kapatay na pagtulun nga no ipasan di fitnah diri nang jadi tapi na ikut tensanan anak ko balay to ko maningkad di fitnah manta di tinanta ko sendiri angatan to ko wadat na ko luarga dat kada to ko papi empus-empus sa fitnah o to ko na ilan cukup ni datan ambar istighfar to ko kumad Allah Subhanahu wa ta'ala
2: insyaallah. Mamikan ako piya at apo yung marasan na tanaw kalima at pinalamus di tawin na Imam Kifliyasoy at Saban Mena. Sige ako kumadika Tuan Imam to nakasaga at nakarikatiti.
3: Alhamdulillah po sige ako naging kumadika o DJ.
2: Mamupago at pag yung marasan at may guna bantal kanaliway manigit tanaw kalima. Siap kabar misa pada 5 menit dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kakal makinangaw ababayan, Simphony Rohani. Amaharamatu it sumodiyadya anot mga itsolat Jumaat. Bamaharo pipirahal it asanong datman taguango it tadaw kolimbo. Magal ko iti modsu sunat tadaw kolimbo manan rasu.

0: Persembahan Poros Dusun Ku Hoi Aramai Bo.
1: Mogalisun, nunuh apa tut uon sayon toko? Kayanon toko ba na diti katoguang mogalisun? Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Kasayan ang kiningora, Kaningaw FM, Itaramon ra kampung binanon na bawat, Pahayaman taga Onsoy.

Ya pa ka kape ing kuanangan ramayon may ramora radio kini ng FM at kintok mayon. Ampa ing kuanangan po yo ra nang itora bilin may ra Facebook may WhatsApp rangan-rangan may ra TikTok may. Pain korang alam yun, Rayus Maya Ramora Radio, Keningaw FM. Ampa kakarai no, jam karuo, apat ngopor siam ngaminit ramai, nakasukutakan di raka paparan no, kasalulan rahu numurut ra oro hitu. Amakia siau sinolai rahu ika onsoy, naringo mayun intarako. Semuno hitu, rangan intakan nurakan angkaraja, DJ Syukri lalum kasalulan rahu no Melayu, santai petang harmonika. Apa kakarai staka puang kini ngora rimbai kini tak nu rangan taka ansimin angkaus. Nah kita kera rimbai makara ora-ora galing rimbai ri baji basukup. Rangan taka riki-riki nak kita kera rimbai mangkat sapapa rimbai ri madin singkop. Ampa parin nu rimbai kini tak nu rangan taka hasiu kawati. Nak kita kera rimbai Shakila rimbai ri Kato John. Amin ento, amin ya kita rakau di Jeza Salam Malaysia Madani, pengkuanangan.